0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannanku da jimirin kasancewa da zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Wanda a cikin muka muku tana din kayatattar rahotanni da shirye-shirye inda za ku ji cewa siyasar tunkarar babban zaben Najeriya na ƙara ɗaukar zafi. Bayan da kotu ta sa Aliyu jagoran adawar ƙasar Atiku Abubakar Mika Sammaci ga shugaba Tinubu kan zargin amfani da takardar bogi da ka iya zama ƙarfin kafa a neman tazarci.
2: Shugaban ƙasar Najeriya tun yana gwamnan Lagos bayani ya riga ya fita takardu wanda yake na shaidan iliminsa na boje ne.
3: Duk a baya an yi irin wannan zarge-zargen, an tafi kotu, an je ina ne har Amurka, makarantar da aka ce ya yi su da kansu sun tabbatar ya yi wannan jami'a ta Chicago State University.
1: To a jihar Lagos kuwa ita ma da ke Najeriyar zanga-zanga ce ta ɓarke ta nuna adawa da tasirin kasuwancin al'ummar ƙasar China da ke neman mamaye wannan fage ta kowane fanni. Wani bincike a jamhuriyar Niger ya gano yadda malaman maza ke ƙauracewa aikin koyarwa dalilin ƙarancin albashi da ma wasu dalilai, inda aikin ya koma hannun mata, lamarin da ke zama barazana ga makomar ilimi a ƙasar. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Latifa Mustapha Jafar. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
4: Ƙasar Canada ta jaddada ƙudurinta na shiga cikin ƙungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban gwamnatin Jamus na cikin halin tsaka mai wuya tun bayan kada jam'iyyarsa da ƙasa da AfD ta yi a zaben Saxony-Anhalt. Turkiya ta gabatar da sabon ƙuduri da ka iya sasanta rikicin Rasha da Ukraine. Prime Minister Canada Mark Carney ya nuna shirin amincewa da ƙasarsa ta shiga cikin ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai EU a matsayin mai bayar da ake haɗaka cikin matakan tabbatar da a daidai lokacin da ake cikin matakan tabbatar da ƙara faɗaɗa kasuwannin ƙasar tsakanin ƙasashen duniya. Wannan na zuwa ne lokacin da shugaba Donald Trump na Amurka ya nuna fusata da yadda Canada mai makwabtaka da ƙasarsa da ke ƙara raba gari da Amurka a fannonin kasuwanci da rayuwa, tambayan da ya sake dawowa kan madafin iko bayan da ya nuna yiwuwar amfani da ƙarfi wajen haɗe ƙasar ta Canada da Amurka, abin da ya haifar da turjiya daga ɓangarorin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna. Shi dai Prime Minister Carney na Canada ya gabatar da jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙungiyar Ƙasashen Tarayyar Turai bayan ya gana da shugabar hukumar ƙungiyar Ursula von der Leyen da sauran jigajigan ƙungiyar, inda ya tabbatar da aniyar ƙasarsa na wajen kafa hulɗa da Tarayyar Turai. A nan kuma Prime Minister Giorgia Meloni ta Italiya ta kasance ta farko da ta shugabar Italiya ta farko da ta kai ziyara zuwa ƙasar Norway cikin shekaru 15 ɗin da suka gabata, da nufin ƙarfafa dangantaka ɓangaren makamashi da sauran albarkatun ƙasa da kuma tsaro. Lokacin ziyarar Meloni ta gana da Prime Minister Jonas Gahr Støre na ƙasar ta Norway a birnin Oslo, fadar gwamnatin ƙasar. Rahotanni daga birnin Berlin na cewa shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz na cikin wadi na tsaka mai wuya sakamakon zaben da za a gudanar a jihohi biyu na a ranar Lahadi mai zuwa, makonni biyu bayan jam'iyyarsa ta CDU ta sha mummunar kaye a hannun jam'iyyar masu ra'ayin riƙauta AfD a jihar Saxony-Anhalt. Ana sa ran za a fafata zaben ne sosai a birnin Berlin da kuma jihar Mecklenburg-Western Pomerania da ke arewa maso gabashin ƙasar. Jam'iyyar AfD na fatan ƙara ƙarfinta a zaɓukan biyu bayan nasarar da ta samu a Saxony-Anhalt, inda ta doke CDU da gagarumin rinjaye. Wannan nasara ta AfD ta ƙara tayar da tambayoyi game da makomar Merz, wanda ya hau mulki a watan Mayun bara tare da alƙawarin farfaɗo da tattalin arzikin Jamus da ƙarfafa tsaro da kuma daƙile kurarar baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba. Masana sun ce idan CDU ta gaza kai bantanta, matsin lamba kan Merz ya sauka daga shugabancin jam'iyyar zai iya ƙaruwa matuƙa. Hakanan kuma rashin nasara ga CDU a babban birnin ƙasar, wato Berlin, zai ƙara raunana matsayin na Merz. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ƙasar Turkiya ta gabatar da ƙuduri ga ƙasashen Rasha da Ukraine domin kawo ƙarshen yakin da ke faruwa tsakanin su Wani jami'in diplomasiya na Turkiya ya tabbatar da haka ga kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Jami'in diplomasiyar ya ce sun mika wannan rubutaccen kuduri da jami'an kasashen biyu na Russia da Ukraine cikin neman mafita ta kawo ƙarshen yakin da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu. Majalisar Dokokin Najeriya ta tura kudirin gyara ga kundin tsarin mulki kan kafa ƴan sandan jihohi zuwa Majalisun Dokokin Jihohin Kasar 36 da nufin samun amincewa da matakin wanda zai haifar da gagarumin sauye-sauye a bangaren tsaro na kasar. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yake karkashin matsin lamba kan shawo kan matsalolin tsaro gabanin zabukan kasar na watan Janairu na shekara mai zuwa ta 2027. Majalisun dokokin jihohi 36 suna da kwanaki 30 wajen amincewa ko kuma watsi da bukatar. Inda a karkashin dokokin kasar ana bukatar 24 daga cikin 26 su amince da duk wani kuduri da na sauya kundin tsarin mulki bayan majalisun kasar da na tattawa da wakilai sun amince da shi. Najeriya ta kasance kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka amma tana fama da matsalolin tsaro da suka kara kassara tattalin arziki. Karshen labaran duniyar kenan.
1: To a gidan Latifa Mustafa Jafar da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin na yau za ku je da 'yan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima wajen tarwatsa zanga-zangar da 'yan adawa suka shirya a manyan biranen ƙasar. Muna tafi da shirin siyasa da kare 'yancin ɗan adam wato duniya mai yayi da na addinai al'adu da zamantakewa.

0: gwamnati ta kasa yin abu akai a ce wai komai sai dai wayansu su tusawa bakaike wani abin da bashi da kyau ana koran su ana wulakanta su amma su kuma a gagan su ana yi sun kasa dau mataki gaskiya wannan yanda ma suke sun nuna kamar suna so su kore ɗan Najeriya ne a wannan akan kasuwan suna so su kewaye komai su zama su ne ogas su zama su ne suke da power a kasuwan ai abin bai dace ba gaskiya gwamnati su yi abu akai
1: shi kuwa Alhaji Ibrahim Tofa cewa Najeriya ai ba shara bace illa dai ai haitara
2: duk abin da ɗan Najeriya yake bukata ya ci ko ya sa yana muna da shi a kasar nan illa iyaka rashin kishi ne da rashin sanin ciwon kai da kuma wulakanta kai saboda haka wanda suka yi boran nan akan cewa ba su yadda ba sun yi min daidai su kamata su kara gaba su ce su fita daga kasar mu yanzu wani dan Najeriya ne zai je China ko wata kasa ya ce zai rinka sayo masa da abin da kuma ake yi a Najeriya a kai can kasar a sayar ai ba mu da wannan damar basu ba mu wannan damar ba basu ba mu wannan fuskar ba kuma wulakance ma suke kallon mu dan Najeriya idan ya fita kowace kasa ya je yaro ne yaron ma kaskantacce wanda aka mai da shi kamar bawa to dan me za mu bude kasa kuma mu mu ba da dama saboda kawai muna karazube ba mu san ciwon kanmu ba mu san mutuncin kanmu ba kowane ma kowa shara su zo su ce su ne za su sayar mana da abin da muke bukata ai kai ma ka san rainin hankali ne da rainin wayo
1: a yanzu aka dai majana cewa an cafke wasu daga cikin masu zanga-zangar inda tuni aka iza ƙeya su ofishin tsaro na fadin kasar Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Nigeria
3: to kuma na Nigeria ga wannan sanarwa
4: DW ra'ayin malamai
5: Ci gaba da cece ku ce kan sabanin fahimtar malaman addini na da daukar sabon salo a Najeriya a baya-bayan nan gwamnatin jihar Sokoto ta rufe masallacin Sheikh Musa Ayuba Lukuwa bayan kalaman da suka ja masa hari a Mabera ko me yake haddasa irin waɗannan sabanin kuma ta yaya za a tabbatar da cewa bambancin ra'ayi bai rikide zuwa tashin hankali ba shin wace rawa gwamnati za ta taka na sa ido kan ayyukan wa'azin malaman addini a Najeriya Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
3: To kada ku bari a baku labari shirin zai zo muku ne a maraicin Asabar da Lahadi wato shirinmu na yamma kenan. To yayin da ya rage makonni biyu a koma makarantun boko don fara sabon zangon karatu a jamhuriyar Niger, wani bincike ya gano yadda sannan hankali mata ke mamaye fannin koyarwa a ƙasar, musamman ma makarantun firamare. sakamakon yadda maza ke kaurecewa aikin bisa dalilai na karancin albashi da ma wasu dalilai na daban shin ko wani tasiri wannan matsala ka iya yi ga makomar tarbiyyar yara ga wakilin Ayamai Gazali Abdul Tasawa da karin bayani
6: wasu alƙalumman bincike na bana a ƙasar ta Niger sun nuna da cewa daga cikin malamai 1783 da suka rubuta jarabawar neman shiga kwalejojin horasu da malaman makarantun firamare guda 7 da ke da akwai a fadin kasar ta Niger. Dari ne kawai maza, wato sama da kaso 94 cikin 100 na mutanen mata ne zalla. Kuma Madam Abdulbasit Nana Aishatu da ke shirin soma aikin koyarwa a bana a kasar ta bayyana wasu daga cikin dalilan da tace suke sanyawa mata na zabar aikin koyarwa a kasar.
7: Dalili na farko na arme da wuri na samu iyali shi yasa naga koyarwa za ta yi mini sauki bisa ga in ci gaba da dogon karatu tare da iyali akwai wahala. Sannan kuma mata mu mahi yawanci mun zabi fannin koyarwa mahi yawanci mu wasu dan su taimaka ma uwayensu. Sannan kuma koyarwa ginshikin tarbiyya ce gare ki da ke da iyalinki da ma yaran da kike koyarwa a cikin azojinki.
6: A shekarun baya dai maza ne suka yi kakagida a fannin koyarwa a makarantun bokon kasar ta Niger. Sai dai a shekarun baya bayanan lissafi na neman canzawa inda maza ke kaurace cewa aikin koyarwar. kuma Malam Muhammad Yatan, wani malamin makaranta a Niger, ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka haifar da wannan matsala.
8: A can baya mushi na da kima, a cikin al'umma mutum ne wanda an karrama. A waye gari yanzu abubuwan wannan na girma da daraja da sun bace. Saboda idan ka dauka albashin mushi bai ta kare ba. Shi yasa mushi ne da kansu dake da dawani iyalin su suke ganin abin da suke samu bai ba su damu biyan bukata ga iyalin su. To kuma idan ka dauka misali a cikin jihohi wanda adda kai tashi hankali, yawanci duk abubuwan da ke faruwa mushanni maza ake gallaza ma, wanda wannan suna cikin abubuwan da ke sa maza wata dama in ta samu ko ta wani proje ko wani abubuwa zan uwan da ita.
6: Tani dai wasu daga cikin kwararru a fannin ilimin koyarwa a Niger suka soma nuna damuwa kan wannan lamari, wanda suka ce na barazana ga makomar tarbiyar yara a makarantun bokon kasar. Alhaji Ahmadu Rufai Sallo, kwararre a fannin ilimin koyarwa a Niger, na daga cikin masu irin wannan damuwa.
9: Kasan tarbiya ga mutum biyu take, ga namiji da mace. Ta yau a ce tarbiyyar mace ita ɗaya ce za ka tahiya ta horar da yaro, wannan abu yana da rauni. Ya kamata gwamnati ta kula in an tashi ɗauka, in ma ba a ɗauki mazan ba suka yi yawa. A tilastar da in namiji goma aka ɗauka, mace goma za a ɗauka. Kuma kaga yanzu in ka ɗauka mushen primary school wanda ke ɗan kwantaragi jika 74 ne ake bashi. To haya ka biya, abinci ka biya, wuta ka biya, ruwa ka biya, mi ka biya. Kenan ya kamata gwamnati ta limka albashin malaman makaranta.
6: Za ka dai alƙaluma ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta Niger sun nuna da cewa mata su ne kaso sama da 51 cikin 100 na malaman makaranta a makarantun firamare ƙasar ta Niger, kuma sama da kaso 75 cikin 100 na matan na aiki ne a birane, amma kuma kaso 70-80 daga cikin 100 ɗan kwantaraji ne. Gisali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
3: 'Yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun yi amfani da ƙarfi fiye da kima wajen murƙushe wata zanga-zanga da 'yan adawa suka gudanar a Kinshasa babban birnin ƙasar, har ma da wasu manyan birane da dama, a ƙoƙarin su na jan hankalin al'umma domin janyewa daga mara gwamnati baya. Yakuba Umar Mai Gizawa ya haɗa mana rahoto a kai.
10: Haɗakar jam'iyyun adawa ƙasar ne dai suka shirya wannan zanga-zanga domin tilastawa shugaba Felix Tshisekedi janye shirin sa na sauya kundin tsarin mulki sakamakon zargin da suke masa na ƙoƙarin neman wa'adi na uku. Wannan zanga-zanga ta samo asali ne dai daga haɗakar jam'iyyun adawar na Sesuwa Santkat da nufin tilastawa shugaba Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo janyewa daga shirin sa na sauya kundin tsarin mulkin ƙasar. 'Yan adawa dai na zargin sa da ƙoƙarin neman wa'adi na uku. A Kinshasa, mambobin Sesuwa Santkat sun zargi gwamnati da dana musu tarko, suna ikirarin cewa an yi amfani da sojan gona na Force du Progrès da suka saje cikin 'yan sandan ƙasar don kaiwa masu zanga-zanga hari. Abinda Martin Fayulu Jigo a haɗakar adawar ta Sesuwa Santkat ya Allah wadai da shi. Ya ce yanzu muna ganin 'yan sanda na harba hayaƙi mai sa hawaye zuwa gare mu, sun saka dakarun Force du Progrès a gabansu ɗauke da adduna. Ni kuma a wannan lokaci sai na ci gaba da matsawa gaba. Ina ta tafiya duk da hayaƙin mai sa hawaye. Ina tunanin 'yan sanda na ba mu kariya, ba abin da zai same mu. Amma kawai sai na tsinci kaina a cikin waɗannan mutanen. A biranen Haut-Katanga daban-daban da ke kudu maso gabashin ƙasar ta DR Congo, zanga-zangar ta ƙare da kama-kaman mutane da tashin hankali da ya kai ga jikkatar kusan mutane 10. A Lubumbashi ma da ke kudu maso gabashin ƙasar, jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da hukumomi suka haramta, tare da kame mutane da dama, kamar yadda shugaban 'yan majalisar dokoki na adawa kuma jigo a jam'iyyar Ensemble pour la République Christian Mwando ya tabbatar. Ya ce a Lubumbashi inda nake a yanzu muna da kusan mutane 24 da aka kama da 13 da suka ji rauni, ciki har da 4 da suka ji mummunan rauni. Muna bibiyar halin da ake ciki. Wasu mutane sun samu damar isa har majalisar lardin, amma nan da nan aka watsa su. Muna Allah wadai da wannan cin mutunci da aka yi wa masu zanga-zangar ta lumana, kuma mun sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya har sai an mutunta kundin tsarin mulkinmu. A Ivra, inda yanzu cibiyar gwamnatin lardin Arewacin Kivu take da zama, 'yan sanda da aka jibge a sassa daban-daban na birnin sun shiga kama-kaman jama'a. Maungano Kiwi Kamaki shi ne shugaban haɗakar lamuka a Ivra, kuma jigo a jam'iyyar ACD ta ɗan adawa Martin Fayulu. Ya ce muna da fiye da magoya bayan ACD 25 na Ensemble pour la République da sauran jam'iyyun haɗakar Sesuwa Santkat, waɗanda har yanzu ba a gansu ba. Yanzu an sanar da mu cewa suna cikin kurkukun 'yan sanda, amma sauran har yanzu ba a gansu ba. Haka lamarin da yake a Kisangani ma, dake arewa maso gabashin kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo inda yan sanda suka murkushe zanga-zangar. Fabrice Asukulu, mamba ne na jam'iyyar Ensemble pour la République
11: PC a Kisangani na rit.
10: Yace a nan Kisangani an kama mafi yawan magoya baya, wasu ma an kama su ne a gidajen su. Mu matasa yan Katumbi mun kiyasta cewa an kama mambobin kungiyar mu 15, ba za su iya hana mu ba saboda muna da kwarin gwiwa. Ko da sun yanke shawarar kashe mu gaba daya, za mu ci gaba da wannan
11: gwagwarmaya.
10: Yan adawar dai mambobin hadakar ta Sesuwa Santikat a kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun bayyana aniyar su ta ci gaba da matsawa shugaba Felix Tshisekedi Lamba har sai ya janye shirinsa na sauya kundin tsarin mulkin kasar.
3: Yakuba Umar mai gizawa kenan da cikamakin rahotanni da muka muku tarihi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar tune in da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna ma gayyatar ku za a tashar mu ta WhatsApp idan kun shiga sai ku lalubi DW Hausa don samun ƙarin labarai.

0: da alama dai har yanzu ruwa bai kare wa dan kada ba saboda Maurice Kamto na da wasu damammakin yin tasiri a fagen siyasar Kamaru tare da ci gaba da fada ana ji a jam'iyyarsa ta MRC a cewar Lionel Lumo mai ba da shawara kan manufofin siyasa.
1: Il pourra toujours diriger idéologiquement le MRC mais laisser la direction.
2: Har yanzu Kamto zai iya jagorantar aqida MRC amma ya bar shugabanci ga wani. Zabi na biyu shine zai shirya kwantan baunan siyasa ga abokan hamayyarsa na siyasa.
1: Qui pourrait tendre à leur adversaire politique.
0: To a bangaren Kamto fa, mi amma fita gare shi. Sabiu Inuwa na jam'iyyar adawa ta FSNC ta Isa Ciroma Bakari yace Maurice Kamto zai iya yawa gwamnati kan ta farga.
3: Shi Maurice Kamto lauya ne kuma ya san sha'anin siyasa kankakadan zai iya fitowa da wata party wata jam'iyya daban kuma ya tsaya takara to a bisa hasa she ba mutanen wato jam'iyyar shi sun ce idan matikan yana tsaye saboda yana yi wa gwamnatin barazana matikan yana matsayin shugaban wannan jam'iyyar zai takura musu al'umma za su bi bayan shi yanzu manufan su shine suna so a duk wata hanya da za su bi su cire shi to in jam'iyyar shi suka ce cire shi da aka yi da murabus da ya yi a wannan jam'iyyar babu mamaki zai je fito da wata jam'iyya domin ya samu wato mafita saboda a bar jam'iyyar shi ta tafi takara na karaman hukuma da kuma 'yan majalisu a cikin sauki wato zai yi wa gwamnatin kenan kan ta farka.
0: Me ribar da bangaren da ke mulkin Kamaru zai iya samu idan Kamto da jam'iyyarsa ba su tsayar da 'yan takara ba a zabe mai zuwa? Muhammad Hussein Waziri na jam'iyyar RDPC ko CPDM ya amsa wannan tambaya.
4: Babu wani riba a dangane da kungiyar siyasar mu ba zai samu wata tasiri ba watakila na kungiyar adawa da yake shi ma wani babban dan adawa ne to watakila ta wannan bangaren yin amma kasancewar su da rasin sa mu a wajen jam'iyyar mu ba wani ba zai samu wani tasiri ba insha Allah. Matsalar su da suke da shi da gwamnati ne kuma idan ka lura cewa shi wannan Maurice Kamto shine dama yake da matsala da gwamnati to tunda yake yanzu shi da kansa yayi demission kuma ka gane har yanzu ina nan kuma membran partin sa ne.
0: A daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaben 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi a Kamaru, jam'iyyar adawa ta MRC na shirin cike gurbin shugabancinta bayan murabus da madugun adawa Maurice Kamto ya yi. Sakatare janar na wannan jam'iyya ya ginda ya sharuɗan da ya kamata a cika wajen tsayawa takara. Amma me ya kamata MRC ta yi la'akari da shi wajen samun shugabanci mai ƙarfi bayan Kamto? Ɗan adawa Sabi Inuwa ya yi tsokaci akan wannan batu.
3: A gaskiya Malam Awal makoman Maurice Kamto shi ne kawai ba zai kai labari ba. A bisa hasashe ga kuma hangena na siyasa da na yi na tabbatar da cewa ba zai kai labari ba. Duk wani ɗan adawa mai cara ko wani ɗan adawa mai magoya baya manufansu shine su rushe shi. To a bisa gaskiya tsakanin da Allah muna kyautata zaton cewa Maurice Kamto ƙarshen shi ne ya zo a siyasa. Sai dai ya saura da suna ko ya ɗan dai fama amma an gama da shi a wannan tafiya da ake yi saboda ainihin shi ministan cikin gida cire shi da yayi a matsayin shugaban siyasa a siyasance a kuma munafunce ma nufinsu su kawo wani wanda za su iya sarrafa shi suna rike da linzamin shi ne su sa a wato jam'iyyar shi amma a siyasance a bai sani ba dama abinda ita wannan gwamnatin Kamaru ta saba kenan to lokacin da ya farga kuma shehe murabus da jam'iyyar to kaga ba za su bashi daman yin wata jam'iyya ba to idan ma wata jam'iyya ya shiga za su kuma sa wannan jam'iyyar ido wanda a dole sai sun kashe wannan jam'iyyar ma.
0: To masauraran mu a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na siyasa. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na barku lafiya.

0: To da fatan shirin ya kayatar matuƙa za mu ji garkokin addini al'adu da kuma zamantakewar bil'adama.
1: DW taɓa kalashi.
2: Rawani guda ne daga cikin al'adu mafi ƙololuwar daraja a ƙasar Hausa. Tasiri da ƙima da mahimmancinsa na nuna kamala ko iko da mutuncin wanda yake sanye da shi. To, amma wai shin me yasa rawani ya fi mahimmanci ne ga sarakunan gargajiya a daular Usmaniya?
3: Rawanin shi ne sarautar. Kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To, su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
2: Shirin taɓa kalashe na wannan mako zai duba tasirin rawani ne a ƙasar Hausa da ma wasu nau'ukan rawani da kuma bambance-bambancensa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Bisa al'ada kasar Hausa da ma wasu sassan nahiyar Afrika, sarakunan gargajiya da malamai da dattijai na amfani da rawani a matsayin alamomi na girma da kuma mutuntaka. Ga masarautu da dama a nahiyar Afrika, lawani da huni da mahuta ko amawali, dukkanin su sigogi ne na rawani da ke nuna alamun karfin masarauta, jarumta da kuma darajarta. Sigan naɗin rawani na kun fassara wasu kalmomi ne masu alaƙa da addini, al'ada da kuma kamala. Rawani a masarautu da dama a ƙasar Hausa ko daular Usmaniya na fitowa da wasu siffofi ne na kaɗaita Ubangiji. Dr. Nasir Wada Khalil, masanin tarihi da al'adu ne, ya yi ƙarin bayani.
1: Rawanin da sarakuna suke sa kamar irin na Kano, da za ka ga yana da kunne biyu ko a ce mahuta biyu. Wannan rawanin yana rubuta Allahu ne. Akwai farin abin nan da ake kiransa amawali, shi ne abin da yake zauna a bayan riga a bayan mutum don dogo haka daga rawanin farkon rawanin kenan. Wannan alifi ne. Sannan kunnuwa biyun lallan ne. Sauran gurin da ya kewaye fuskar hakuri ne. Kaga Allahu kenan. Na biyu akwai ilahu. Ilahu shi ne wannan irin daɗin na sarakunan mu, amma mai mahuta ɗaya, mai kunne ɗaya. Idan kuma aka yi wanda ba kunne, wato huni da ya taho ko kafaɗar dama ko kafaɗar hagu ko kuma baya, to wannan shi ne lahu. Idan aka yi shi kuma babu magunin, wato kamar yadda mutane suke ɗan rataye rawani haka, to ya zama huwa. Saboda shi a ƙa'idar Larabci, duk harafin da kai masa rufu'a to ka ƙara mawa a gaba. Saboda haka hu ɗin da aka yi rufu'a ya zama huwa. Huwan lahun lazi la ilaha illahuwa. Can kuma wa ilahukum ilahun wahida. Can kuma Allahu la ilaha illahuwa rahayil karim. Can kuma lahu masu samawati wa matu lahu. Lahu kenan da huwa da ilahu da Allahu. To duk raunan haka suke nuna.
0: Baya ga siffofi da ke sa a gane mutum, rawani na kuma ƙara alamta kima da al'adar ƙabila. Mafi yawan yadin da ake amfani da shi wajen yin rawani na kasancewa fari. Amma shi kansa mai sanye da rawanin na nuna matsayi ne da yake rike da shi a masarauta, in ji Dr. Wada Nasir.
1: Misali, kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne, sannan kunne guda biyun yana alamta cewar wato mutafannini ne, ya san ilimin Larabci, ya san na addini. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, da sauran saraki da ake zaune. Kano nake baka misali. Sannan a zauna ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
2: To dakta, ana iya bambanta mai unguwa da dagaci da hakimi daga rawani kenan idan an zo fada?
1: Hakimi dai za a iya bambanta shi da dagaci da hakimi, amma mai unguwa ai shi ko kuri yayi an yadda babu ba yadda matsala.
0: Naɗin rawani da yanayin ƙirar kai ko salon hannun da aka yi amfani da shi wajen yinsa na ƙara fitowa da ƙyalli da sheƙin kowace masarauta da kowane basarake ke alfahari da shi. To amma masarautar da Magaram a jamhuriyar Nijar, naɗinta ya sha bamban da na sauran masarautu. Sanusi Ibrahim na Kandari, shamakin sarkin da Magaram ne, ya yi ƙarin haske.
3: Mu akasari a nan da Magaram dai. Ka gani rawani wanda muke watuma ce ja ake sama. In an sama watuma ja, kuma he ama rawani kenan, kai basaraki ne, wannan sarakai ne. Sarki ake ma wannan watuma ja, kuma an nada mai. Ai kuna gani wanda he sarki kadai ake ma wannan rawani. In yaso su kuma lawanne masu bi, su kuma rawanin su haka ake nada shi, a rihe huska ya biyo ta daidai haba ya sauka ƙasa. Kenan da ka gani ka bambanta da sarakai, ka bambanta da rawanin sarki, kuma da na lawanne. In ka gani yanzu kamar mahalbanmu ko kuma mayakanmu, akasari su hula ake sa musu, ma ba a musu rawani. Yanzu an ce wannan kamar ƙaura ne, ƙaura wani jarumi mayaki, wannan wani kacalla ne, hula ne ake sa musu. Amma rawanne sai lawanne, rawani sai lawani kenan bahadi shi yake rawani.
0: Bisa al'ada sarakunan gargajiya a kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Kan yi hawa irin na kasaita don kecire ne a lokutan bukukuwa. Hawan daba a jihar Kano ko bikin Biyanu a yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Ko na washe garin Maulidi a jihar Damagaram na ƙara fitowa da sarakuna a cikin yanayin mulkinsu. Kana wannan dama ce da ke ba wa ɗayan sarakuna ƙarfin fitowa su yi hawa irin na alfarma. Rawani na guda daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa a nan, in ji Dr. Wada Khalil.
1: Wato kamar yaran sarki su ne suke sa turkudi wanda yake rinannan abin nan dan kura ake gaya masa shi ne daga nan har ka je a gadas wannan turkudi kamar yadda ka san shi ana amfani da shi a Nijar to shi yaran sarki suke sakawa to su kuma ƴaƴan sarki su kuma harsa suke sakawa ko fara ko wata kalar to su kuma bayan sarki in ba sallah ba kuskus suke sawa kamar zaka ganshi kamar kalar muske kamar muske kamar abin nan haka kowanne da irin wanda ake sa shi a lokacin amma in dai hawa za a yi to rini ne rinanne ne dan kura turkudi shi ne ake sa shi ka ganshi yana kyalli yana naso a fuska fuska na maiƙo tana duhu mutum yana baki ana abin nan to shi ne cikabbuwa da kenan wato yaron sarki ya kai yaron sarki wanda su kuma kaga a Nijar su kuma ba haka yake ba sai yaron sarki ba.
0: Kabilar Abzinawa na amfani da turkudi kama daga masarautu har izuwa ga bukukuwan al'ada. Sai dai kuma Farfesa Elbak Adam, masanin tarihi a yankin Agades, ya bayyana mahimmancin rawani ga kabilar Abzinawa ko baya ga turkudi.
4: Rawani Abzinawa in aka sa shi ran da za a samu yaro dama yaro sai ya kai shekara 18 kenan ya balaga. Rawanin bugaje kadai yake rihe wurare daban-daban. Kin ga rawanin bugaje duk yadda aka yi sai ya rihe kunnuwa. Saboda ko ka ji abun kumya rawanin nan sai sa kamar baka sauraron abun kumya. Rawanin nan kina ji zai sa ka rihe baki. Bakinka haka ko? To rawani sai ka yi haka ka rihe bakinka. Saboda kakkai kwaɗan abin duniya. Ya hana maka ka dibi abin lalata. Ka kin gane ko? Ya hana maka ma ka saurari zancen banza na mutane. Kin gane ku shi ne babban ainihin rawani na Abzinawa.
0: To masu sauraro bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan lokaci. A madadin daukacin yan uwa abokan aiki na musamman Matila Ahmadu daga yankin Agades da kuma Larwana Malam Hami a yankin Damagaram. Abdullahi Mamman Ahmadu daga nan DW Hausa ke cewa da ku kasance lafiya.
5: Ta gida Abdullahi Mamman Ahmadu da wannan kokari da fatan shirin ya kayatar mataka kuma aka ce tushe a mafarin dawa ko kuma mafarin wato tushe wato kowa ya bar gida gida ya bar shi. Masu sauraro yanzu kuma lokacin ku ne da zamu ji sakonnin rayuwar ku kan al'amuran da ke damu ku a yankunan ku domin daukar mataki.
6: DW wasiqun masu sauraro.
7: Mai sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da saki kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiqun ra'ayoyin ku bisa al'amura ne yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar. To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Tasiu unguwar Tudu da Magaram, da Armadan mai ganga kuka sanmu, da Isu Madattai da Magaram, da Dahir Zakin Soyayya, da Yusuf Haruna Kariya, da Ibrahim Kaila, da Idi Idda unguwar Tudu, tare da Lawan Dankwairo unguwar Tudu. Suka ce DW Hausa a yau mun shigo wannan fili ne domin mu shaida wa gwamnatin Abdulrahman Chani da ma 'yan ƙasa. Kwanakin baya mun ji ta yi shela da cewar da zaran mace ta je haihuwa a asibiti kyauta ne. Amma mu dai a fannin karkara abun ba haka ne ba. Dan yanzu haka idan mace ta je haihuwa a asibiti sai mijinta ya kashe kuɗi. Alhali kuma gwamnati ta ce kyauta ne. Muna fatan wannan sako na mai isa ga kunnuwan hukumomin kasar mu Niger. Wasiƙar gaba ta kace Malam Bundi A Sugun. Yace babban abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya bai wuce yadda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasar mu Najeriya ya addabe mu ba. Saboda haka a kulli yawan mu fatan mu da addu'o'in mu bai wuce Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasar mu Najeriya ba da ma duniya baki ɗaya. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun injiniya Isa Sadam da Sani mai langelange Yauri da Abubakar Kawu Girgir da Ashiru Usman Sabuwar Gwaram. Suka ce DW Hausa hakika mu talakawa musamman masu noman rani muna ji a jikinmu ta hanyar sayan man fetur wanda da shi ne muke ban ruwa ga amfanin gona musamman ma albasa da barkono da tumatur da dai sauransu. Saboda haka muna kira ga gwamnati da sauran mahukunta da su duba Allah su tausaya mana domin mu samu damar neman abincinmu cikin sauki. Da fatan mahukunta za su duba wannan koke namu. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Isu Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai tare da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce yayin da aka shiga takun saƙa tsakanin kamfanonin aikin Hajji da Umara da kuma hukumar Koho ta ƙasar mu Jamhuriyar Nijar. Muna kira ga ɓangarorin biyu da cewa ya kamata su gane cewa yin aiki tare shine kawai hanyar da za ta kawo nasara a gare su. Domin a cikin su kowa na buƙatar kowa. Saboda haka tattaunawar gaskiya tsakanin wakilan kamfanonin da na jami'an hukumar ne kaɗai mafita. Sai wasiƙa Haruna Bawa Hassan. Yace DW Hausa ku miƙa min saƙon kokenmu ga gwamnatin sojin ƙasarmu Nijar dangane da ilimi. Musamman ma na ƙananan makarantun boko. Da cewa akwai buƙatar farfaɗo da martabarsa ganin yadda matasanmu maza ke ci gaba da ƙaurace masa. Kamar yadda a bana ɗaliban da suka nemi shiga jarabawar shiga makarantun horar da malamai. Adadin ya nuna kashi 5% ne kawai maza suka shiga, inda mata ke da kashi 95%. A ƙarshe muna fatan gwamnati ta ɗauki matakin ceto da wannan fanni mai matuƙar muhimmanci a ƙasa.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa Alhaji Gwani Maduri Gabas daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin in bayyana abin da ke ci min tuwo a ƙwarya. Muna kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar mu Niger da ta gaggauta daukar mataki akan sabuwar kungiyar ƴan ta'adda da ke ƙara bullowa akan iyakan Niger da ƙasar Chadi. Hakika wannan abin tashin hankali ne. Saboda haka muke kira ga hukumomin ƙasar mu Niger da su tashi tsaye domin tunkara waɗannan kungiyoyin ƴan tawaye waɗanda suke kokarin tada zaune tsaye. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasashen mu na Afrika baki daya. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ibrahim Kaila da Magaram da Khalid kasuwar Darajin Dar tare da Malam Hassan mai shago kasuwar Darajin Dar. Suka ce DW Hausa a gaskiya mu dai a nan jihar Damagaram babu wani abu da ya fi tayar mana da hankali kamar yawan sace-sace da kuma shaye-shayen matasa maza da mata. Saboda haka muna kira da a ƙara tsaurara hukunci akan duk wanda aka samu yana sha ko sayar da miyagun ƙwayoyi. Allah ya sa wannan kira namu ya isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Wasiƙa gaba ta kace Hambali Sa'adu. Yace dan Allah DW Hausa ina son ku mika min wasiƙa ta zuwa ga hukumomin ƙasa ta Niger. Game da shirye-shiryen komawa 'yan makarantar boko bayan dogon hutu da aka yi. Ya kamata a duba halin da makarantun yankunan karkara suke ciki na rashin malamai da sauransu. Allah ya sa mu dace. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Sani Ciyaman Rijiyar Lemo. Yace DW Hausa hakika a Najeriya muna fama da matsaloli masu tarin yawa. Kama daga matsalar tsaro da wutan nefa da ruwan famfo da hauhawar farashin kayan masarufi. Da tsadar man fetur da muke fama da shi kuma a haka 'yan siyasar mu ko kunya ba sa ji suke tallata kansu da wasu gurbatattun talakawa daga ciki suke biye musu. Don haka muke kira ga jama'a da su san irin mutanen da za su zaba a lokacin zabe don kar a koma gidan jiya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari a ƙasar mu Najeriya.

0: Da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Tage da Zainab Bilyaminu Abdullahi da wannan kokari ko muna tare da kai tsaye da za ta kawo muku sakonnin rayanku kan rahotannin da muka gabatar. Zainab barka da wannan lokaci.
2: Barka dai da aiki.
1: To Zainab, ga rahotannin da suka kalli harkokin siyasa, tattalin arziki, kunci wato kasuwanci kenan da ilimi. Me zaki faɗa daga cikin abubuwan da kika tsakuro?
2: To bari mu fara da wannan batu na siyasa kenan, zamu ce a Najeriya.
1: Na'am.
2: Batun kotu da ta amince da buƙatar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato Atiku Abubakar kenan.
1: Haka.
2: Eh, to akwai ra'ayi da muka samu, kuma kaga abin sha'awa daga Accra, Ghana muka samu ra'ayin farko.
1: To aiki sa aka ce Najeriya uwa ma ba da mama Afirka kenan.
2: Haka, wannan haka yake. To Zaradini Flasso Region Lemo yace tabbas amincewa da wata kotu ta yi na binciken takardun wato shaidar karatun shugaba Bola Ahmed Tinubu da Atiku ya shigar, bana ganin za ta yi tasiri. Kawai dai mu jira lokacin zabe na shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu.
1: To Allah ya nuna mana lafiya.
2: To akwai Kabir Kwangila Flyover Zaria yace magana ta gaskiya, abin ayaba ne yadda kotu ta amince da buƙatar Atiku Abubakar na kalubalantar shugaba Tinubu kan rashin takardun kammala makaranta. Da wato da haka kotunan ƙasar ke yi na gudanar da shari'u na ba sani ba sabo da an tsaftace fannin. Sai Presdo Gwalolo daga Port Harcourt a jihar Yobe yace gaskiya ya kamata kotu ta duba lamarin buƙatar Atiku dan ganin shi ma yana da dama a yi mai bincike, wato na ganin tabbatar da wannan rashin takardu da ake zargin shugaba Bola Tinubu da shi.
1: Haka.
2: Sai Imrana Madaha Bakku da Alsarkin Yaƙin Nima da Bako Umara Kandilwa Bukar suka ce to muna jira mu ga yadda kotu za ta duba ƙarar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ya kai dangane da takardun makaranta na shugaba Tinubu, abinda Hausawa ke cewa mun zuba ido muna kallo.
1: To shike nan fa, to a duba mana wani rahoton ko kuma wasu kafin dai mu kai ga dakatar da ke.
2: To shike nan, bari mu duba wannan batu na ilimi a jamhuriyar Niger kenan. To akwai Usman Manika mai ruwar funtuwa daga jihar Katsina a Najeriya yace mamayar koyarwa a makarantu da matan ƙasar Niger suka yi hakan zai taimaka wajen gina ilimi da dawo da martabar shi, kamar yadda kowa ya sani muhimmancin iyayenmu mata da ke da tasiri a rayuwa da kuma gina tarbiyya. Sai Badamasi ɗan dumin mugi mai shayi da magaram yace tabbas kafin a samu malamin makarantar boko ɗaya namiji ka samu mata guda uku, hakan babban abin yabawa ne domin mata wato su ma sun samu dama.
1: To amma maza an ce suna korafi ne kan rashin wato albashi da kuma wasu dai dalilai na daban, kuma yawanci su malaman matan kamar adai sun dan fi yawa abin ne ko ya dai
2: haka dai kam. To akwai blade
1: kuma sun sama yan wucin gadi ne
2: haka yan kwantiragi ba
1: eh na'am
2: haka. To akwai blade jack yace mamaye wa da matan Niger suka yi a fannin koyarwa a makarantun boko abu ne mai kyau, ganin cewa ni ana wa fahimtar mata suna da haƙurin koyarwa fiye da takwarorin su maza. To kaji ra'ayin Blaja kenan.
1: To ke da ma kiyaye magana tunda da ya taɓa bangaren ku ba. To karanto guda daya dan ga Latifa nan ta dawo.
2: To bari mu duba zanga-zangar jihar Legas. Akwai Sani Dawo Alaska Tsatsin Birin daga jamhuriyar Niger yace ƴan kasuwa a jihar Legas ku yi haƙuri, dole kasuwanci sai da bako, don haka ku daina wannan zanga-zanga.
1: To muna godiya sosai Zainab Bilyaminu Abdullahi da wannan ƙoƙari. Za mu je ga Latifa Mustapha Jafar don jin labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya. Prime Minister Canada Mark Carney ya nuna shirin amincewa da kasar sa ta shiga cikin kungiyar kasashen tarayyar Turai EU a matsayin mai bayar da hadin kai cikin matakan tabbatar da ƙara fadada kasuwannin kasar tsakanin kasashen duniya. Shi dai Prime Minister na Canada ya gabatar da jawabi a gabar majalisar dokokin kungiyar kasashen tarayyar Turai bayan ya gana da shugabar hukumar kungiyar Ursula von der Leyen da sauran jigajigai na EU din. Prime Minister Giorgia Meloni ta kasar Italia ta kai ziyara zuwa kasar Norway karan farko cikin shekaru 15 da wani jagoran kasar Italia ke zuwa ziyara a Norway din. A yayin ziyarar Meloni ta gana da Prime Minister Jonas Gahr Støre na kasar ta Norway a birnin Oslo fadar gwamnati. Rahotanni daga birnin Berlin na cewa shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz na cikin wadi na tsaka mai wuya sakamakon zaben da za a gudanar a jihohi biyu na ranar Lahadi mai zuwa. Makonni biyu bayan jam'iyyar sa ta CDU ta sha mummunan kaya a hannun jam'iyyar masu ra'ayin rikauta AfD a jihar Saxony-Anhalt. Wannan nasara ta AfD ta ƙara tayar da tambayoyi game da makomar Merz wanda ya hau mulki a watan Mayun bara tare da alƙawarin farfado da tattalin arzikin Jamus da ƙarfafa tsaro da kuma daƙile kurarar bakin haure ba sa ka'ida ba idan har masana na garin in har CDU ta gaza kai bantanta a zaben mai zuwa matsallan ba kan Merz da makomar sa da ita kanta CDU ka iya zama cikin garari. Kasar Turkiya ta gabatar da kuduri ga kasashen Russia da Ukraine domin kawo ƙarshen yakin da ke faruwa tsakanin kasashen biyu makwabtan juna. Wani jami'in diplomasiya na Turkiya ne ta fitar da haka ga kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Kasashen duniya da sun dade suna kokarin ganin an kawo ƙarshen wannan yaki da yaki cinyewa. Majalisar Dokokin Najeriya ta tura kudirin gyara ga kundin tsarin mulki kan kafa ƴan sandan jihohi zuwa Majalisun Dokokin Jihohin Kasar a 36 domin samun amincewa da matakin. Majalisun Dokokin Jihohin 36 suna da kwanaki 30 kafin su amince ko kuma su yi watsi da buƙatar. Idan ƙarƙashin dokokin ƙasar ana buƙatar 24 cikin 26 su amince da duk wani kudirin na sauya kundin tsarin mulki. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To a gaida Latifa Mustapha Jahar da labaran duniya a gaida Zainab Bilyamin Abdullahi da sakonni. Godiya ga Brita Guruna da Claudia Rag da suka kula da na'ura ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci wanda Abdulrahim Hassan ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za mu sake haɗewa a cikin shirin mu na yamma da yaddaro Ubangiji. Kafin wannan lokaci nake fatan za ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da wannan lokaci sannan ku da kasancewa da zango na ƙarshe kuma na uku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bona tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa duk da harzuka da kuma fusata da shugaban Amurka ya nuna kan shirin kanana na kullamunta da kungiyar EU. Zaka ne ta faru ta ƙare domin aikin gama ya gama. Za ku ji barazan da ƙasar ke fuskanta daga Donald Trump. To a daidai lokacin da fasahar ƙirƙirar basira ta AI ke ƙara ƙarfi wajen aiwatar da abubuwan ban mamaki a duniya. Hankalin masana kanta ya koma kan barazanar da take iya haifarwa a duniya. Za ku je da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta shawarci dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Peter Obi da ya haƙura. Sakamakon zargin tilin bashin da ya barwa jiharsa ta Anambra lokacin da yake gwamna. Wani bincike ya jamhuriyar Nijar ya gano yadda malamai maza ke ƙaurace aikin koyarwa, dalilin ƙarancin albashi da ma wasu dalilai na daban. Labarin da ke zama barazana ga makomar ilimin yara. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin na wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Ga labaran duniya tare da Latifa Mustapha Jafar.
0: DW labaran duniya.
2: Iran ta fatattaki jakadan Sweden daga ƙasarta. Amurka na ƙulla yarjejeniyar makamashin uranium da jamhuriyar Niger. Hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta yi gargaɗi kan annobar Ebola. Rahotanni daga Iran na nuni da cewa mahukuntan ƙasar sun baiwa wakilin Sweden da ke Tehran sa'o'i 48 ya fice daga ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan Sweden din ta kori wani jami'in diplomasiyya daga ofishin jakadancin Iran na birnin Stockholm. Cikin wata sanarwa da aka karanta a kafar yada labarai gwamnati, ma'aikatar harkokin wajen Iran din ta gayyaci jakadan Sweden a ƙasarta da nufin nuna rashin jin daɗinta da matakin korar jami'inta da mahukuntan Sweden suka yi, da ta ce ya saba da dokokin ƙasa da ƙasa. A ranar Laraba 15 ga watan Satumba na 2026 ne mahukuntan Sweden suka zargi Tehran da jimawa tana aikata ayyukan da ke barazana ga tsaron Stockholm da kuma kai farmaki akan waɗanda ke sukar gwamnatin Iran din da ma muradan Yahudawa da Isra'ila da ke ƙasar. Sai dai tuni Iran ta musanta wannan zargi da ta ce ba shi da tushe ballanta na makama. Ƙasashen biyu dai sun kwashe tsawon shekaru suna fama da tsamin dangantaka a tsakaninsu. Ma'aikatar tsaro ta fararen hula a Saudiya ta sanar da cewa wani jirgi mara matuki da ta hana tasiri wanda mayakan hutsi suka kai hari da shi ya yi sanadiyar rasuwar mutum guda tare da jikkata wasu mutane biyu. Cikin wata sanarwa da suka fitar wakilan gwamnati a birnin Taif da ke yankin yammacin kasar sun shaidar da cewa mutum guda ɗan kasar Yemen ya rasa ransa, kana ɗan Saudiya ɗaya da ɗan Pakistan ɗaya sun samu raunuka. Hakanan kuma ma'aikatar tsaron fararen hular ta ce birbiɗin makamin ya lalata gine-gine da ababen hawa, sai dai sanarwar bata bayyana inda lamarin ya afku ƙarara ba. A nan kuma wakilan gwamnatin Amurka sun yi ganawar kai tsaye da wakilan mayakan Houthi na Yemen a daidai lokacin da sabon rikici ya barke a Yemen ɗin. Kamfanin dillancin labaran Jamus DPA ya ruwaito cewa ya samu labarin ganawar tasu daga wani jami'in diplomasiyya a birnin Riyadh na Saudiya. Rahotanni sun nunar da cewa yayin ganawar da suka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Oman sun tabbatarwa da wakilan Washington ba za su kai hari a kadarorin Amurka ko na Isra'ila kusa da mashigar ruwan Bab al-Mandab da ke tekun Maliya ba. ‘Yan tawayen na Houthi sun sanar da rufe mashigar ruwan ta Bab al-Mandab tare da kai farmaki a kan wasu jiragen ruwan dakon kaya na Saudiya da kuma tilastawa wasu sake hanya. Tun bayan sake barkewar rikici tsakanin mayakan na Houthi da gwamnatin Yemen da al'ummomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita kana Riyadh ke mara mata baya, Saudiya ke fuskantar munanan hare-hare. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Gwamnatin Amurka ta amince da zuba zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 414 a shirin makamashin uranium da jamhuriyar Niger. Mai kula da shirin ne ya bayyana hakan inda ya ce shirin ya zama riba ga Washington. Wannan na zuwa ne shekaru biyu bayan mahukuntan ƙasar da ke yammacin Afirka sun fatattaki sojojin Amurka daga ƙasarsu. Matakin zuba jari zai baiwa Amurka damar samun uranium ɗin kai tsaye daga Niger da ke zaman ƙasa ta bakwai a duniya da ta fi yawan makamashin a duniya. Yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da Yamai ke rikici da kamfanin hakar ma'adinai na Orano da ke da alaka da gwamnatin Faransa, wacce kuma ta jima tana da karfin fada a ji a fannin makamashin uranium din na Jamhuriyar Niger. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu akwai sararuna a Kaba a yakin da ake da annobar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ko da yake Director General na hukumar ta CDC Jean Kasia ya amince cewa ana samun saukin cutar kadan duk da yadda ta yi kamari a baya. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana samun nasara a yaki da cutar annobar Ebola da ta barke a gundumar Ituri da ke yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Ta yi sanadiyar rasuwar mutane sama da 3,500 kana wasu sama da 7,200 sun kamu a gundumomi 7 na arewaci da kuma gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Karshen labaran duniyar kenan.
1: To a gaida Latifa Mustafa Jafar da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin yau za ku je da gwamnatin jihar Sokoto Najeriya ta fara sayar da kayan abinci a farashi wato a farashi mai rahusa ga al'umma domin rage musu radadin rayuwa na kangin talauci da yawa talakawa katutu a wannan lokaci. Muna tafa da shirin dandalin matasa da ma'ana mata da kananan yara da zamantakewar iyali wato abunam. Tamma barin fara da dambarwar siyasar duniya. Duk da harzika da kuma fusata da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kan take-taken Prime Minister Canada Mark Carney na gogarin kulla aminta da kungiyar tarayyar Turai EU. Yanzu dai ta faru ta kare domin aikin gama ya gama. Mr. Carney ya yi amanna da kulla kawance da EU domin kara fadada komar kasuwancin kasansa da sauran kasashen duniya. Duk da waccan barazana ta Mr. Trump kome ko ta yaya za ta wanye a nan gaba, ga Suleiman Babayo da amsar wannan tambaya a cikin rahoton da ya hada mana.
3: Shugaba Donald Trump na Amurka ya nuna fusata da yadda Canada mai makwabtaka da kasarsa take raba gari da Amurka a fannonin kasuwanci da rayuwa tun lokacin da Trump ya sake dawowa kan madafin ikon kasar ta Amurka wadda take kan gaba wajen karfin tattalin arziki tsakanin kasashen duniya. Inda tun farko Trump ya nuna yiwuwar amfani da karfi wajen hada kasar ta Canada da Amurka, abinda ya haifar da turjiya daga bangarorin kasashen biyu masu makwabtaka da juna. Ita dai Canada ta fita neman abokan hulɗa na kasuwanci saboda yadda shugaba Trump na Amurka ya nuna rashin tabbas wajen saka kuɗin fito na ba sani ba sabo kan kayayyakin Canada da ake shigarwa zuwa kasar ta Amurka. Tuni Prime Minister Mark Carney na kasar ta Canada ya saka kafa yayi fatali da duk wata barazana da shugaban Amurka yake yi kan yadda kasarsa take kara hadaka da kasashen Turai. Inda Prime Minister na Canada ya ce babu wanda zai gwada wa kasarsa abinda za ta yi da inda za ta kulla hulda. Shi dai Trump yayi barazana ga kasashen Turai wajen kara fuskantar kudin fito na kayayyakin kasashen Turai da ake shigarwa zuwa Amurka. Muddin kasashen suka amince da manufofin kasuwancin bai daya da Canada, lamarin da yanzu ya kara haifar da takun saka a dangantaka da aka dade ana yi ba tare da matsala ba tsakanin Amurka da Canada game da kasashen Turai. Lokacin da Prime Minister Carney na Canada ya gabatar da jawabi a gabar majalisar dokokin kungiyar kasashen tarayyar Turai bayan ya gana da shugaban hukumar kungiyar Ursula von der Leyen da sauran jigajigan kungiyar, ya tabbatar da aniyar kasarsa ta Canada wajen karfafa hulɗa da kasashen Turai. A jawabin Prime Minister ya nuna tasirin ganin Canada da Turai sun kusanci juna bisa manufa mai tasiri kan tattalin arziki saboda cinikayya tsakanin bangarorin biyu. Tun lokacin da Prime Minister Carney ya dauki madafin ikon Canada yake takun saka da shugaba Donald Trump na Amurka kan batun kasuwanci tsakanin kasashen biyu, kuma Prime Minister shi ma baya daga kafa inda yake fito na fito da manufofin shugaba Trump na saka kuɗin fito kan kayayyakin Canada. Duk da yarjejeniyar kasashen yankin arewacin Amurka da ke tsakanin kasashen.
1: To a gaida Suleiman Babayo, za mu je kuma ga rahotanmu da ke zama jigo a wannan lokaci. A daidai lokacin da fasahar kirkirar basira ta AI ke ƙara ƙarfi wajen aiwatar da abubuwan ban mamaki a duniya. Manyan mallaka kamfanonin fasahar irin su Elon Musk, Sam Altman da kuma Dario Amodei na gargadi da yin taka tsantsan wajen amfani da ita bayan gano wata barazana da take iya haifarwa duniya a nan gaba. Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
4: A baya-bayan nan wasu gwaje-gwajen tsaro sun sa an gano fasahar kirkirarriyar basira kwamfuta ta AI na iya yin kutse tare da kare dokokin da aka saka mata ta shiga tsarin da ba a yarda ta shiga ba, har ma ta yi kokarin boye kanta don kar a gano ta. Wannan na nufin karfin AI na karuwa da sauri fiye da matakan tsaro da aka tanadar.

0: da kamfanin OpenAI. Elon Musk ɗin da yadda daman tuntuni ya danganta ƙirƙirarriyar fasahar ta AI da wata kimiyyar da ta ɗara nukiliya hatsari a duniya. A cikin wani rubutu da ya yi a shafinsa na X, ya ce Dario yana da gaskiya akan abin da ya faɗa, inda ya ce AI na tattare da barazanar da ɗan adam zai rasa ikon sarrafa ta kwata-kwata nan gaba. Shi kuwa shugaban kamfanin na OpenAI Sam Altman ya buƙaci gwamnatocin duniya da su gaggauta saka dokoki da ƙa'idoji domin takaita barazanar ta AI da kuma kare al'umma tun kafin a makara. Sai dai Pia Zombatki daga ƙungiyar Algorithm Watch da ke nazarin abubuwan da na'ura mai ƙwaƙwalwa ke tantancewa a Berlin na Jamus ta ce a ganin ta babu buƙatar tada hankali a wannan. Ta ce wannan gwaji ne kawai da aka shirya da gangan. Mutane ne suka yanke shawarar ɗaukar haɗarin, ba AI ɗin ta yanke da kanta ba. Dole ne mu riƙe a rai cewa batun bai shafi AI ta zama mai cin gashin kanta ba. To amma sai dai ga wani tsohon mai binciken tsaro na kamfanin fasahar ƙirƙirarriyar basirar kwamfuta na Anthropic Jacob Cousin. Abin damuwa ne ƙwarai da gaske matakin da AI ɗin ke ƙoƙarin kaiwa a halin yanzu.
1: So it's not at all an exaggeration.
0: Ya ce ba ƙarin gishiri bane a ce mutanen da suka kafa waɗannan kamfanoni da kansu sun yi imanin cewa akwai yiwuwar AI ta haddasa ɓacewar bil'adama gaba ɗaya. Tunda dai wasu manyan ƙasashen duniya irin su Amurka suka fara maganar rage gudun fasahar, kuma Sanata Mark Warner ɗan majalisar dokoki ne a Amurka. Ya ce abinda majalisa za ta iya yi shi ne ta kafa tsarin tantance tsaro. Babu wanda zai hau jirgin sama ko ya tuka mota ba tare da wani matakin dubawa ta waje don tabbatar da tsaro ba. Haka ma masana'antar AI tana buƙatar wani abu makamancin haka. Mai yiwuwa ma tana buƙatar wani keɓancewa daga dokokin hana mamayar kasuwa domin kamfanonin su iya tattaunawa da juna game da tsaro. Kuma za mu haɗa hakan da kafa ingantattun hanyoyin duba tsaro. Wata babbar damar da masanan ke nunawa a kai ita ce yadda ake fargaban nan gaba ƙirƙirarriyar fasahar ta AI za ta fara inganta kanta da kanta ta hanyar fara ƙirƙirar wata AI ɗin da ta fi ta ƙarfi. Sai dai a daidai wannan lokaci da ake fama da wannan fargaba, ƙasar China na ƙara rarraba AI ɗin ta kyauta. Manyan samfuran ƙasar irin su DeepSeek da Coin na kamfanin Alibaba, ma'ana kowa a duniya zai iya saukewa ya amfani da su ya kuma gina nasa a kai. Manufar China a bayyane take a kai AI na ƙasar ga hannun mutane miliyoyi a duniya cikin sauri.
2: To a gaida Yakuba Umar mai gizawa. Wannan fasaha ta ƙirƙirar basira ta riga ta zama wani fanni na rayuwar ɗan adam da babu makawa tilas a yi mu'amala da ita. To sai dai wani ƙwararre a wannan fanni da ke tarayyar Najeriya Aliyu Samba ya ce tabbas AI na tattare da barazana ga bil'adama. To amma akwai hanyoyin daƙire muguwar nufaƙarta, matuƙar aka tsara wasu hanyoyi da ma matakai don taka mata birki. To amma ya fara zanyo ƙalilan daga cikin illolinta.
3: Akwai AI da yake da cin gashin kansa wanda ba ta jira wani ya ba ta umarni kafin ta wanzar da wani hukunci ko kuma ta aikata wani abu. Tsari ne na AI da yake da ikon yanke wa kansa hukunci ko shawarwari ba tare da wani kulawa ko kuma wani umarni kai tsaye daga wajen ɗan adam ba.
2: Fasahar tana yin abin da ta ga dama ko da ba ba ta umarni ba.
3: To kaga idan ya zamto cewa wannan ta yi ƙarfin da za ta karaɗe ko ina a duniya za a shiga cikin matsala. Saboda mai fasaha ce ba ɗan adam ba, don haka ba ta da emotions da yake iya sa ta ji tausayi ko ta ji rauni a cikin zuciyarta ko wani abu. Ita kawai iya wata iya. To wani iyawa ta za ta iya kaiwa ga jefa mutane zuwa ga halaka. A sannan na biyu akwai makamai na zamani da ake amfani da su wanda idan ya zamto cewa an haɗa AI da makaman soja to za su iya ƙara saurin yanke hukunci ko kuma haifar da rikici. Wanda a yanzu mafi akasarin masu yin cyber attack suna amfani da fasahar AI.
2: Wato kai hari ta internet.
3: Ko virus muke so na ƙirƙira wato ƙwayar cuta da suke kama na'ura mai ƙwaƙwalwa. Zan iya ƙirƙirar ƙwayar cutar nan ba tare da ina da ilimin komai akan harkar kodin ko wani abu ba. Wannan yana da matuƙar illa domin me idan ya zamto cewa za a iya attacking systems, za a iya attacking data, akwaso information ɗin da bai kamata a sani ba.
2: Za a yi kutse cikin sirrin al'umma na cikin shafukan internet.
3: A yanzu misali sai nake son na san menene raunin wani. A to idan dama misali ya saba amfani da wannan fasaha ta AI kuma fasaha AI ɗin ta gama karantar wani irin mutum ne shi me yake iyawa da menene baya iyawa. So wannan ɗin zai taimaka sosai wajen ba da damar a samu information a kansa wanda za a iya amfani da wannan information ɗin against him.
2: Idan har aka samu bayanai a kansa za a iya illata shi da wannan.
3: za a iya illata shi saboda za a iya gano cewa a to shikenan wani na da rauni a bangare kaza bari mu amfani da raunin sa.

0: masa illa. A yanzu duk yanda abu ya kai ga zama gaskiya zaka iya canja wannan gaskiya ta koma wani abu daban.
1: Wato yaɗa bayanan ƙarya, wato bayanan ƙanzon ku rege.
0: Bayanan ƙarya wanda nan da nan za su iya jawo rashin aminci tsakanin al'umma. Akwai kes da kwanan nan aka tara hoto akai na wasu da suka ɗora hoto na wata takarda cewa daga wani banki yake, cewa bankin yana shirin daina gudanar da ayyukansa a Najeriya. Wannan abin ya tada hankalin mutane, ya sa mutane sun shiga cikin rudani, saboda akwai mutane da sun zuba miliyoyin dukiyoyinsu a cikin wannan banki. Sannan abu na gaba zan iya cewa dogaro da AI da ake da shi yanzu fiye da kima. To kuma wannan kuskuren da AI zai yi, sai kaga ya zo ya yi tasiri a cikin rayuwar al'umma, ya jefa su zuwa ga halaka.
1: Waɗannan matsaloli da ka faɗa na wannan fasaha ta AI ko kuma wannan ƙirƙirar basira ta AI, yanzu kamar ta riga ta zama jiki, ba wani fanni na rayuwa da ba amfani da AI. Ina mafita?
0: Na farko tana cikin abin da ake cewa ethical use of AI. Dan adam ya zama shi yake da full control a kansa. Musamman akan abubuwan da suka danganci harkar lafiya, abin da suka danganci harkar tsaro, abin da suka danganci harkar kuɗi da muhimman abubuwan da suka shafi rayuwa. A dinga ƙoƙarin fahimtar tafci na AI kafin fahimtar ƙarfin AI. Kafin ka fitar da tsarin AI mai ƙarfi, ko kuma ka ce ga wani AI ga ƙarfin da AI yake da shi, ka fara fahimtar waɗannan matakai ne na samun tsaro da za ka iya samu daga wannan AI ɗin. Domin kada AI ɗin ya kai jefa ka cikin halaka. Duk abin da za a yi, AI ya zama analyzing yake, bai yanke hukunci ba.
1: Wato nazari yake yi da ba da shawarwari.
0: Yauwa, nazari zai da ba da shawarwari, amma ƙarshen yanke hukuncin ya zama ɗan adam ne zai yanke hukunci. Sannan dole dokoki na ƙasa da ƙasa su fitar da wani tsari wanda zai yi wa wannan sabuwar fasahar iyaka da iya abin da ake buƙatar ta fitar da kuma abin da ba a buƙatar ta fitar. Abu na ƙarshe kuma shi ne idan kamfanoni na AI suka yi yawa, to kaga za a samu competition.
1: Za a samu gasa ko gogayya ta kasuwanci.
0: Za a tawagarin gogayya ta kasuwanci, wani na iya buɗe ƙofar da za a iya yin wani abu wanda zai iya zamantowa mai mutukar illa. Domin masu muhawara suna magana ganin zuwa shekara ta 2030 AI zai iya shafe duniya baki. Domin fasaha ce wadda a ƙwarewarta da gogewarta da sauranta tana iya riga ɗan adam dubu gudanar da abin da ya kamata a ce sun gudanar a kwana 100.
1: Aliyu Samba, masanin ƙirƙirar basira AI a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jigon makinan na wannan maraice. To yayin da babban zaben Najeriya na baɗi ke ƙara gabatowa, 'yan siyasa na ci gaba da bijiro da dabarun da za su iya kayar da abokan karawarsu a zaben na 2027, inda a wannan lokaci fadar gwamnatin ƙasa ta jam'iyyar APC ta tsoma baki kan cece-kucen da ake faɗa kan ɗanbin bashi da ake zargin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC wato Peter Obi da bar wa jiharsa ta Anambra a lokacin da yake gwamna, inda gwamnatin ƙasar ke shawartarsa da ya manta da batun tsayawa takarar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da rahoto akai.
2: Wannan zazzafan batude ya ta'allaka ne kan tambayar ko Peter Obi ya bar jihar Anambra da wasu basussuka da kuma wasu nau'ikan wajibcin kuɗi lokacin da ya miƙa mulki a watan Maris na shekarar 2014 ko a'a. Peter Obi kenan ke jaddada cewa a ranar da na kammala mulkin jihar Anambra ba wani bashi da ake bi. Gwamnatin jihar Anambra dai ƙarƙashin jagorancin gwamnanta na yanzu Charles Soludo ta ce ta fitar da bayanai ne kan batun waɗannan kuɗaɗe na bashi da wasu na daban da Peter Obi din ya bari, inda ma take nuna cewa an samu rancen kuɗaɗe har sau 8 daga ƙasashen waje a lokacin mulkin Peter Obi din, waɗanda har yanzu akwai sauran basussukan da ba a kai ga biya ba. Bayanan dai sun nuna cewa jimlar waɗannan rance-rancen sun kai kusan dala miliyan 123,770, waɗanda aka karɓa tsakanin shekarar 2007 zuwa 2013. Bayanan sun ƙara cewa ya zuwa ranar 30 ga watan Yunin wannan shekarar ta 2026 har yanzu akwai kusan dala miliyan 92,350 da ba a biya ba, wanda ya kai kusan naira biliyan 127 da miliyan 400. Kodayake kuma gwamnatin jihar ta Anambra ta ce an yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen ayyuka a fannonin kiwon lafiya da ilimi da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da noma da kuma magance matsalar zaizayar ƙasa, amma dai ta ce ba su sukan suna nan. Sai dai Peter Obi na ci gaba da musanta zargin cewa ya bar Anambra cikin ba su suka. Peter Obi kenan ke cewa na yi gwamna shekaru 8 a jihar Anambra, a iya biliyoyin nerori da suka shiga asusun gwamnati. In har an gano inda wani kwabo ya kauce, to zan janye takarata. I will not say this again. Yanzu dai wannan batu ya shiga matakin siyasar ƙasa bayan da fadar shugaban ƙasa ta shiga cikin muhawarar da ke kuma kalubalantar Peter Obi da ya janye daga takararsa ta shugaban ƙasa ta 2027 idan har an tabbatar da zarge-zargen da ake masa. Godoyin Ono a yankin da Peter Obi yake wato yankin Ibo na kudu maso gabashin ƙasar.
3: In any case, Charles Soludo is the current governor of Anambra State, the professor of economy.
2: Yace duk da cewar Charles Soludo shine gwamnan jihar Anambra a yanzu, bai kamata su rinka siyasantar da komai ba.
3: Politics should be played in all areas.
2: Kawun zire Peter Obi na cigaba da bayyana kansa a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar adawa da ke neman shugabancin Najeriya, kuma watakil hakan ne yasa tarihin mulkinsa a Anambra ke ƙara fuskantar bincike da tambayoyi daga masu ruwa da tsaki. Wannan rikici dai na nuna yadda tarihin mulkin tsaffin gwamnonin jihohi zai iya zama muhimmin batu idan suka nemi shugabancin Najeriya. Ga Peter Obi dai, wanda ya daɗe yana jaddada muhimmancin rashin almundana game da riƙon amana da kula da kuɗaɗen jama'a, wannan takaddama na iya zama wani muhimmin batu da masu zaɓe za su bincika. Yayin da yadda zaɓen shekarar 2027 ke ƙara matsowa, ana iya sa ran cewar tarihin harkokin kuɗin Peter Obi a Anambra ɗin zai ci gaba da fuskantar ƙarin bincike da kuma muhawara a fagen siyasar ƙasar. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To daga yankin Niger Delta na tarayyar Najeriya sai yankin Arewa, inda gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da sayar da kayan abinci a farashi mai rahusa ga al'umma domin rage musu radadin rayuwa na ƙangin talauci da yi wa talakawa katutu a wannan lokaci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Muawiya Abubakar Sadiq ya aiko mana.
4: Irin yadda aka kaddamar ta sayar da kayan abincin kenan shinkafa, gero da kuma masara a ƙaramar hukumar Tureta. Manyan motocin dakon kaya 7 ne ɗauke da kayan abinci aka ware domin a sayar ga talakawa a cikin farashi mai rahusa. Alhaji Umaru na Gwari Sokoto shine shugaban shirin, yayi ƙarin haske ga sayar da kayan abincin.
5: An ba mu mota 7 already sun zo gare mu. Mota guda ta shinkafa, mota 3 ta masara, mota 3 ta gero. An sayar a rahusa. In ka duba na ɗin mu za ka cewa shinkafa an ce za a sayar da ita a kan 30,000 kawai. Gero 25,000, masara 25,000. Kuma a haka za mu tsaya a kai da su ga jama'a domin taimaka musu.
4: Ga alama dai sayar da abincin ya zo kan gaba. Yayin da ake cikin yanayin damina, wasu nau'o'in abinci da manoma suka noma ba su kai ga nuna ba. Kana kuma talakawan suna fama da halin rayuwa. Ga ta bakin wasu da suka sayi kayan abincin.
6: Ni na sai shinkafa ɗaya, na sai gero ɗaya, na sai masara ɗaya.
4: Akan nawa-nawa?
6: Abin da na sai gero naira 25,000. Sannan kuma na sai buhun masara 25,000. Na sai buhun shinkafa 30,000.
4: Ya ka ji da farashin an ka kwatanta da na kasuwa misali?
6: Gaskiya akwai bambanci sosai. Saboda yanzu gero munan kasuwa, an kace kasuwa za ka zuwa ka san shi, ko da an fara kaiwa kaka sai ka san shi 38,000 zuwa 40,000.
7: Irin wannan taimakon shi talaka zai samu shi an kwana da abin da kilon zai zama kusa gare shi. Bisa ga cewa sai ya samu wani abu ba, amma kaga wannan abin shi ne talaka ne an kwana da shi, kuma ga kuma yawan cikin wasu.
4: Sai dai yayin da ake fargabar wasu da suka sayi kayan abincin na iya zuwa su sayar, shugaban shirin ya yi hannun ka mai sanda gare su.
5: Ina kira ga jama'a wanda suka amfani da wannan kayan, an amfani su da ya kamata. Kada a kai kasuwa a sayar domin su 'yan baranda su nan suna jiran ku. Ka sai sa mun an baka 30,000, kila ka zo ka sai sa 35 ko 40. A kai shago a aji, wata mai zuwa ka zo ka sai 60 kudu 70.
4: To amma tuni masu lura da al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa duk da yake mataki ne mai kyau na sayar da kayan abincin da rahusa ga talakawa, amma da wuya shirin ya yi wa manoma daɗi. Farfesa Bello Bada na da wannan ra'ayin.
8: To mutane dai sun yi murna da shi, kuma suna saye. Idan gwamnatoci da yawa za su taimaka ga irin wannan, abin zai yi kyau kwarai da gaske. Babu shakka su ko manoma an tauye su. Domin shi ko manomi ya sayi taki da tsada, ya yi abinci na yana son shi sayar da tsada, watan ko ina kai gaba kura baya siyaki.
4: Baya ga ƙaramar hukumar Tureta, shirin sayar da abincin cikin sauƙi ga talakawa zai zagaya domin ya game sauran ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To yayin da ya rage makonni biya koma makarantun boko don fara san wato zangon karatu a jamhuriyar Nijar, Wani bincike ya gano yadda sannan hankali mata ke ma mai fannin koyarwa a kasar, musamman ma makarantun primary, sakamakon yadda maza ke kauracewa aikin bisa dalilai na karancin albashi da ma wasu dalilai na daban. Shin ko wani tasiri wannan matsala ka iya yi ga makomar tarbiyyar yara? Ga wakilin Maimai Gizali Abdu Tasawa da karin bayani.
9: Wasu alƙalin bincike na bana a ƙasar ta Niger sun nunar da cewa daga cikin malamai 1783 da suka rubuta jarabawar neman shiga kwalejojin horas da malaman makarantun firamare guda 7 da ke da akwai a faɗin ƙasar ta Niger, 100 ne kawai maza, wato sama da kaso 94 cikin 100 na mutanen mata ne zalla. Kuma Madam Abdulbasit Nana Aishatu da ke shirin soma aikin koyarwa a bana a ƙasar ta bayyana wasu daga cikin dalilan da tace suke sanyawa mata na zabar aikin koyarwa a ƙasar.
10: Dalili na farko na arme da wuri, na samu iyali, shi yasa naga koyarwa za ta yi mini sauki bisa ga in ci gaba da dogon karatu tare da iyali akwai wahala. Sannan kuma mata mu mahi yawanci mun zabi fannin koyarwa, mahi yawanci mu wasu dan su taimaka ma uwayensu. Sannan kuma koyarwa ginshikin tarbiyya ce gare ki da ke da iyalinki da ma yaran da kike koyarwa a cikin azojinki.
9: A shekarun baya dai maza ne suka yi kakagida a fannin koyarwa a makarantun bokon ƙasar ta Niger. Sai dai a shekarun baya bayanan lissafi na neman canzawa, inda maza ke kauracewa aikin koyarwar. Kuma Malam Muhammadu Yatan, wani malamin makaranta a Niger, ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka haifar da wannan matsala.
11: A can baya mushi na da kima a cikin al'umma, mutum ne wanda an karrama. A waye gari yanzu abubuwan wannan na girma da daraja da sun bace, saboda idan ka ɗauka albashin mushi bai ta karya-karya ba. Shi yasa mushi ne da kansu da ke da ɗawainiyar iyalinsu suke ganin abinda suke samu bai ba su damar biyan bukata ga iyalinsu. To kuma idan ka ɗauka misali a cikin jihohi wanda addakwai tashin hankali, yawanci duk abubuwan da ke faruwa mushanni maza ake gallaza ma, wanda wannan suna cikin abubuwan da ke sa maza wata dama in ta samu ko ta wani proje ko wasu abubuwa zan uwan da ita.
9: Tani dai wasu daga cikin ƙwararru a fannin ilimin koyarwa a Niger suka soma nuna damuwa kan wannan lamari, wanda suka ce na barazana ga makomar tarbiyyar yara a makarantun bokon ƙasar. Alhaji Ahmadu Rufa'i Sallo, ƙwararre a fannin ilimin koyarwa a Niger, na daga cikin masu irin wannan damuwa.
12: Ka san tarbiyya ga mutum biyu take, ga namiji da mace. Ta yau a ce tarbiyyar mace ita ɗaya ce za ka tahiya ta horar da yaro, wannan abu yana da rauni. Ya kamata gwamnati ta kula in an tashi ɗauka, in ma ba a ɗauki mazan ba suka yi yawa. A tilastar da in namiji 10 aka ɗauka, mace 10 za a ɗauka. Kuma kaga yanzu in ka ɗauka mushen primary school wanda ke ɗan kwantaragi, jika 74 ne ake bashi. To jikaya ka biya, abinci ka biya, wuta ka biya, ruwa ka biya, mi ka biya. Kenan ya kamata gwamnati ta limka albashin malaman makaranta.
9: Zaka dai alƙalin ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta Niger sun nunar da cewa mata su ne kaso sama da 51 cikin 100 na malaman makaranta a makarantun firamare ƙasar ta Niger, kuma sama da kaso 75 cikin 100 na matan na aiki ne a birane, amma kuma kaso 70-80 daga cikin 100 ɗan kwantaraji ne. Gizali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To iya adadin rahotannin da muke muku tare da kenan a wannan zango. Kuma kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta shafinmu na internet dw.com/hausa, da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, da ma tashoshin FM abokan hulɗa a nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna nan a WhatsApp domin ƙarin labarai. Idan ku shiga WhatsApp sai ku lalubi DW Hausa.
13: DW ra'ayin malamai.
14: Ci gaba da cece-kuce kan sabanin fahimtar malaman addini na da daukar sabon salo a Najeriya. A baya-bayan nan, gwamnatin jihar Sokoto ta rufe masallacin Sheikh Musa Ayuba Lukuwa bayan kalaman da suka ja masa hari a Mabera. Ko me ke haddasa irin waɗannan sabanin? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa bambancin ra'ayi bai rikide zuwa tashin hankali ba? Shin wace rawa gwamnati za ta taka na sa ido kan ayyukan wa'azin malaman addini a Najeriya? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To kada ku bari a baku labari, ku kasance da shirinmu na maraicin Asabar da Lahadi don jin irin muhawarar da malaman za su tafka. Yanzu kuma bari mu je ga matasa.
13: DW Dandalin matasa.
14: Shin kuna cikin masu barin jikin mallakar sabbin samfurar wayoyin hannu? Gabanin ma ku san me wayoyin suka kunsa da kuma abin da za ku iya yi da wayoyin?
15: Da kaga sabo waya abin ne zaka rika zumudin cewa ina mana ce kana da halin da zaka mallake ta.
16: Ina marmarin in mallake ta saboda watakila an kawo mata sabbin abubuwan ci gaba.
17: Dan an fito da sabuwar waya kawai sai in je in canja tawa. Gaskiya hakan ina ga kamar asarar kuɗi ne.
16: Ban cika upgrade ko wace shekara ba saboda wasai rukunin farko en rush sun cafke sannan sai su fara realizing cewa akwai matsala.
14: To amma ayar tambayar ita ce sabbin fasaha na taimaka mana samun ci gaba ko haddasa tsere daga san rayuwa? Za a gane amsar nan gaba. Sunana Rejana Munir Yahaya. Masu iya magana na cewa zamani riga. Ni da ku masu sauraro muna cikin kashi 67 cikin 100 na adadin al'ummar duniya da suka saje da mizanin karni na 21. Wannan ya hada da damar samun internet, fasaha, bankin zamani da kuma na'urorin zamani. To amma a wani matsayi muke ciki? Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimiyya da fasaha na iya taimakawa kasashe masu tasowa su tsallake wasu matakan ci gaba. To amma gibin samun fasaha na iya barin wasu a baya. Bari mu dauko gundarin maudu'in shirin. Menene wayar hannu ko smartphone a gare mu? Wayar hannu ba salula bace kawai, kamera ce, banki, aji, ofishi, kasuwa, studio, ko ma a ce duniyar gizo. Mai sada kowa da komai. Bayanan kungiyar sadarwa ta duniya wato ITU sun ce kusan kashi 82 cikin 100 na al'ummar duniya masu shekaru 10 zuwa sama na da wayar hannu, amma a Afrika kashi 66 cikin 100 ne kawai. Wannan na nufin har yanzu akwai babban gibi. A don haka batun wayar zamani ya zarce salon rayuwa kawai, ya zama batun ilimi, aiki, kirkira da tamar samun bayanai. A Najeriya iPhone na da karfin suna musamman tsakanin matasa masu sana'ar kirkiran content a social media. A cewar Start Counter, shafin da ke bayar da bayanai da nazari kan yanar gizo a Agustan 2026, sun nuna kamfanin Apple ta cimma kashi 17.9 cikin 100 na hada-hadar cinikayya a Najeriya, inda suke bayan kamfanonin Tecno da Samsung. Hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta ce sama da kashi 21 cikin 100 na wayoyin da ake amfani da su a kasar Apple ne. Wannan alƙaluma ba lallai su zama adadin mutanen da suke da iPhone ba. Hanyoyin auna kasuwa sun bambanta. Amma akwai tambaya mai muhimmanci. Shin sabuwar waya na samar da dama ko gasa tsakanin matasa?
18: To masu sauraro, yanzu haka ina wani yanki a nan karamar hukumar Ungwaggo da ke jihar Kano, Najeriya.
19: Sunana Tijjani Ibrahim, wanda aka fi sani da Tiji. Kai Alhaji, ai capacity iya capacity, kowa sai ya jira musamman ƴan matan nan. Ka san fa ita wannan waya kai 15 ma ana baza musu capacity, balle ba 16 ba, ba 17 ba, 18.
20: My name is Khadija Said Musa, da ita zan gudanar da karatu ne yanda nake so sosai.
21: Sunana Abbas Abdullahi, wanda aka fi sani da Abshab. Kai iPhone 18 a wannan lokacin gani zan yi kamar ka hada ni da aiki gaskiya. Kai tafiya ma ina yi gani zan yi kamar kawai bina aiki gaskiya.
22: Sunana Yusuf Bello, wanda aka fi sani na Dalila. A matsayina na dan kasuwa, iPhone 18 jari ce ko kadara abu.
18: To kun dai jira ayoyin matasa game da wannan maudu'i da muka tattauna. Yanzu tambaya ta gare ku ita ce, a ganinku sabuwar waya na samar da dama ne ko kuwa sabon salo na nuna isa? Sunana Muhammad Bello Dabai daga Kano a Najeriya.
14: Ga ɗan jarida, wayoyin zamani na iya zama kayan aikin ɗaukar labari. Ga mai ɗaukar hoto, kamera ce, ɗan TikTok studio ce, ga ɗan kasuwa kuma shago ne, ga ɗalibi wurin karatu ne, amma ga wasu kuma alama ce ta nuna matsayi. A don haka abin tambayar ba wai wace waya kake riƙewa ba, a'a sai dai a ce me kake iya yi da wayar da ke hannunka.

0: Ga nahiyar Afrika, mai yawan mutane kusan biliyan 1.60, ba kowa ne ke iya sayan sabuwar wayar zamani ba. Rahoton ƙarshe na shekarar 2025 na ƙungiyar GSMA, mai wakiltar kamfanonin wayar sadarwa a duniya, ya ce kimanin mutane biliyan 4.8 ne ke amfani da intanet a wayoyinsu. Sama da biliyan 3.4 ba su da intanet a wayoyinsu saboda tsada, musamman a ƙasashen Afrika da ke kudu da Sahara. Ranar kimiyya, fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire ta duniya domin ƙasashe da ke kudancin duniya a bana, na cewa kimiyya da fasaha da ƙirƙira su ne jigon tabbatar da ci gaba mai ɗorewa da dunƙulewar duniya wuri guda. Sai dai yadda za a cike giɓin fasaha tsakanin ƙasashe masu ci gaba da ƙasashe masu tasowa shine babban ƙalubale. Afrika ta rasa damar juyin juya halin masana'antu na farko, kuma tana fuskantar haɗarin rasa na hudu, juyin juya halin ci gaban zamani, wato digital revolution, muddin ba a haɓaka zuba jari a fannin kimiyya da fasaha ba. Saboda haka, batun iPhone ya wuce wai, batu ne na wa zai ƙirƙiro fasahar gobe. Wannan ita ce tambayar da ya kamata matasan Afrika su yi.
1: Sunana Kabir Bello Tukur, ɗan jarida mai sha'awa kan abin da ya shafi fasahar sadarwa da kuma fasahar AI. Na farko dai sai an canza tunanin su kansu matasan, sannan sai gwamnati ta zuba jari sosai a cikin ilimin fasaha da kimiyya. Idan ka ce AI rubutu kawai take bayarwa, to an kawo wani abu da shi ko physically zai iya yin wani aiki. Robot guda ɗaya zai iya ɗaukan buhu 20 ko buhu 30, wanda kila mutane sai ka haɗa mutane 100 za su iya ɗauka a lokaci guda. Yawancin kamfanonuwa yanzu da manufacturing companies abinda suke amfani da shi kenan wajen jigilar kaya ko a ciki masana'antar ko kuma a waje. Shi yasa zaka ga za a yi aiki mai yawa a lokaci guda. To wannan yana taimaka tattalin arziki gaskiya. Dole sai mun canza tunaninmu, mun fara irin wannan tunanin, sannan mun koyar da matasa mai iyaye ake yin waɗannan abubuwa. Sannan ne za mu fara ganin cewa ma mun fara hawa kan layi.
0: A sabuwar iPhone za a kece raini da kamera mai inganci, AI mai yayi da processor mai ƙarfi, amma sai dai akwai wata fasahar da ba a saka a cikin akwatin wayar ba, wato tunanin mutum da ke riƙe da wayar.
2: Sunana Abdulmalik Abubakar, AM Bunu. Da farko dai abun da ya sa na fi amfani da iPhone ana kiran wani abu sunansa iCloud. Kuma iPhone yana da wani abu guda ɗaya ne, makullin sirri ne, wanda in ba kai kake so ba babu wanda zai iya yi maka kuse. Tun kamin nan iPhone 6 na soma sayan waya, duk wanda ya fito dai ina amfani da shi. Yanzu ma da 17 Pro Max ne nake aiki da shi, dubin ina jiran 18. Bana ganin albazaranci, don biyan bukata ya fi dogon buri, don saboda abun da kake so a ranka lokacin da kake so, idan ka same shi wannan ma ni'ima ne na Ubangiji.

0: barka.
1: To a gaida matashiya Rejana Munir Yahaya yanzu kuma sai harkokin mata, kananan yara da ma zamantakewar iyali.
2: DW Abu namu.
3: A Najeriya akwai kabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu rike da mukamin gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su, in ji ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze, hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu rike da kambin sarauta?
4: Sunana Hajiya Rabi Garba Dangizo. An nada ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
5: Sunana Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wada Dan Kadai a Tudun Wada Local Government cikin jihar Kano, Najeriya.
3: Tun shekaru aru-aru, al'ada ta fi baiwa maza damar rike manyan kujerun sarauta.
4: To wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta tamu shekara 100 baya ba a taba bawa wata mace a wani bangare na wannan masarauta ta rike ba, sai akai na ne wanda aka fara yi.
3: To amma me yasa? Wani rahoto da ofishin Majalisar Dinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, kasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke rike da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke rike da mukami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan mukamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da zamu duba a cikin shirin Abu namu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
6: Abu namu maganin akwabe mu babu wanda zaya ana mu babu.
3: Najeriya ƙasa ce mai matukar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da kabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan, babban birnin jihar Oyo, na daga cikin biranen da ke da dimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wa ke magana a madadin matan arewa? Kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurin su? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Dangizo, wakiliyar matan arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
4: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafawa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matan mu na arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
3: To kina wakiltar matan arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa, waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurin ki da su?
4: To nakan samu wato korafi da dama, kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samu yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyanawa namiji, da wasu matsalolin za ka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ƴaƴa ne, a matsalar miji ya tafi ne, ba wai mazan ba su iya ba ne ba, a'a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ƴar uwarta wadda za ta iya buɗe masirinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko'ina yake da mahimmanci.
3: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu rike da mukamin gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
4: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka ike ba. Saboda ita mace ginshiki ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida. Kuma ba a hana mace shugabanci ko wani mukami ba, wanda za ta iya har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yawan kuskura mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalinmu bai kai ba.
3: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iya garin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo arewa za mu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya daɗe sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nunar da cewa masarautar Kano tana da ɗaruruwan shekaru na tarihi. A tarihi, mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan, an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Don mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajjia Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Dan Kadai ta masarautar Kano.
5: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wadda ya naɗa yayarsa girma Hajjia Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkokin mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Dan Kadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Dan Kadai.
0: Sarauta ce wacce take tana da girma, ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Dan Kadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafiyantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta, kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
3: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
0: Ita sarautar mata asali ta samo tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga Sassau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
3: To Alhaji Zamanin Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke rike da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon ƴan uwansu rike da irin waɗannan mukamai?
7: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
8: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna burge ni sosai ba kaɗan ba.
9: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adar mu bace, zamani ne ya zo da shi.
10: Ni gaskiya abin sarauta mata yana burge ni, kayansu yana musu kyau. Ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
3: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada, walin Dan Kadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
11: Dangane da abubuwan da suka sauya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take bubbudawa take domin shigo da wakilci daga koyina domin tafiyar da mata a cikinsu, su ma su san da akwai wakilci. Alhamdulillahi kuma hakan kwalliya ta biya kudin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali. Dama muga sudin naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan aiso gaba ga mai sarauta. A tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Naɗa mata a yanzu somin taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
3: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abinda muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Jama'a sauraronmu, a nan za mu ji labaran shirin. A madadin Hajjia Rabi Garba Ɗangizo, Hajjia Nafisat Hashim, Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka ba da gudunmuwarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: abu namu maganin akwabe babu wanda za ya hana
1: to a gaida mata iyayen giji ma sauraro yanzu kuma lokacin ku ne don jin sakonnin rayuwar ku kar watan da muka gabatar a wannan maraice kuma muna tare da Hawwa'u Sama'ila Muhammad dake kula da shafukan mu na sada zamantawa a wannan maraice Hawwa'u barka da aiki
13: yawa barka
1: to Hawwa'u na san kin tattaro rayoyi da dama to amma dan tsakuro mana wadanda za su iya shiga
13: to gashi nan dai da dumbin yawa yanzu zai bari mu fara da kasar Canada inda prime minister yake shirin saka kasar cikin kungiyar tarayyar Turai shi Yusuf Fofana Latsa yana cewa gaskiya shirin shiga kungiyar tarayyar Turai da prime minister kasar Canada yayi ya kawo canji a kungiyar domin ba da kon bane matsalar shiga kofan ganin yadda kasashen dake cikin ta yanzu na nuna damuwar su akan yadda take aiki
1: tallafa
13: to idan kuma muka garzaya kasar Najeriya zamu ji a Sokoto inda kasar take shirin ba wa mutane kayan abinci a farashi mai rahusa
1: gwamnatin jihar tana sayar musu da farashi mai rahusa dan sauƙaƙa musu radadin rayuwa
13: yawa shi kuma Salisu Bandam Tumniya da Magaram yace to gwamnatin jihar Sokoto Allah ya sa dai wajen saida abincin kar a sa siyasa a ciki dan Allah a saida da zuciya daya
1: to amin za a ci amma ai rayuwar gaba daya ma ai siyasa ce
13: a to sai kuma maganar fasahar AI inda ake tunanin zai iya zama matsalan tsaro nan gaba mutane na matukar nuna damuwa gashi Aluwada Ali Abadam yace tabbas alamu ya nuna cewa kirkirar fasahar zamani za ta iya zama barazana a nan kusa dan haka tun lokaci bai kore ba kasashen duniya wannan lamari ya kamata ku taka mai birki
1: to ai kokarin da ake kenan dan ana ganin kamar zama ta iya kashe ma mutun da ya haɗa da ya kirkire ta to shi din za ta awan gaba da shi nan da 2030 ma yawwa sosai kuma masana ne musamman masu kamfanonin kirkira ta su suke wannan gargadi
13: su zige fitowa cike magana akai to sai kuma in muka gaza ya ga kasar Niger inda mata suke nema su mamaye koyarwa a makarantun boko
1: na'am primary ba musamman primary
13: musamman primary shi sani dawo Alaska tsatsin birim yace a Niger mata na maimai aikin koyarwa a makarantun boko saboda mata sun fi yawa kuma babu damuwa tare da su
1: to amma dai akwai bukata a rika sarka mazan da matan dan tabbiyar ta tafi a daidai lokaci guda ko
13: yawwa tunda al'umma ma ai haka take
1: yawwa
13: to idan kuma muka je garin Anambra a Najeriya shi ji kamani yana cewa tabbas ba abun mamaki bane dan cece ku ce ya barke kan batun ko Peter Obi ya bar jahar Anambra da wasu basussuka to Allah dai ya kyauta amin
1: to kin san wannan lokaci ne da kowa yake ganin baiken kowa tare da zakulo da wasu abubuwa da ake ganin za su iya ba su nasara a zabe dan kayar da abokan hamayyar su
13: yawwa kuma ga zabe ya karato yanda ka faɗa saboda haka ana ta fito da duk irin waɗannan maganganun
1: warai kuwa kuwa yayin dabaru duk abubuwan na yayin dabaru ne
13: yawwa shi kuma sani dawo Alaska zabin budum ya ci cece ku ce kan batun ko Peter Obi ya bar jahar Anambra da wasu basussuka jin haka ba mamaki shugaban kasar suna bari kasar da bashi akwai lauje cikin nadi
1: a lallafa akwai lauje cikin nadi ai a komai ma to amma ko batun bashi an ce karɓar bashin ba shine matsala ba amma yadda ake kashe kuɗin ko domin Amurka ma ita ta fi kowa karɓar bashi a duniya
13: tabbas
1: to karanto ko guda ɗaya ne ko sai mu karkare
13: to shikenan yanzu dai in muka koma kasar Canada ga Abubakar Kawu Girgir ya ce wannan batu na ministan kasar Canada da alama tsammin dangantakar da ke tsakanin su da Amurka shi yayi tasirin wannan yunkuri nashi na shigar da kasar kungiyar kasashen Turai ta EU
1: to muna godiya sosai Hawwa'u da fatan za a je a huta an sha iki yau
13: madalla
1: to masu sauraro waɗanda kuma ke bibiyar mu yanzu aka kai tsaya shafin mu na Facebook muna godiya sosai comrade Ilyas Yakubu Digawa Mansur Baba Wuro na faɗa Isiaka Mai Tambo da kuma wato ga sunayen nan dai da dama Nura Bello Air Santa ga kunan da Mujahid Tela kulkul ko kuma kuka samu kulkul ungwati abin nan Kano to Hassan Sani muna godiya sosai dukkan ku da kuka kasance da mu zamu je ga Latifa Mustafa Jafar dan jin labaran duniya zagaye na biyu
2: DW labarun duniya
14: Iran ta sanar da ta bayyana cewa ta bawa jakadan Sweden a kasar ta sa'o'i 48 ya fice daga kasar wannan na zuwa ne bayan Sweden din ta kori wani jami'in diplomasiya daga ofishin jakadancin Iran na birnin Stockholm a ranar Laraba 17-15 ga watan Satumba na 2026 ne mahukuntan Sweden suka zargi Tehran da jimawa tana aikata ayyukan da ke barazana ga tsaron Stockholm da kuma kai farmaki akan waɗanda ke sukan gwamnati da ma muradan Yahudawa da na Isra'ila a kasar sai dai tun Iran ta musanta wannan zargi da tace bashi da tushe ballan tana makama dama dai kasashen biyu sun dade suna fama da tsamin dangantaka tsakanin su Ma'aikatar tsaro ta fararen hula ta Saudiya ta sanar da cewa birbidin wani jirgin mara matuka ya da ta hana tasiri wanda mayakan Houthi suka kai hari da shi yayin sanadiyar mutuwar wani dan Yemen da raunata wani dan Pakistan da kuma dan Saudiya haka nan kuma ma'aikatar tsaron fararen hular ta ce birbidin makamin ya lalata gine-gine da ababen hawa sai dai bata sanar da inda abin ya faru ba karara Anan kuma wakilan gwamnatin Amurka sun yi ganawar kai tsaye da wakilan mayakan na Houthi na Yemen a daidai lokacin da sabon rikici ya barke a Yemen din kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA ya ruwaito cewa ya samu labarin ganawar tasu daga wani jami'in diplomasiya a birnin Riyadh na Saudiya yan tawayen na Houthi sun sanar da rufe mashigar ruwan Babul Mandab dake ta tare da kai farmaki akan wasu jiragen ruwan da kwan kaya na Saudiya da kuma tilasta wasu sake hanya sai dai kuma yayin ganawar ta su sun ce ba za su hari kadarori na Amurka ko na Isra'ila kusa da mashigar ruwan ta Bab al-Mandab dake kan tekun Maliya ba Gwamnatin Amurka ta amince da zuba zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan 414 ashirin makamashin uranium da jamhuriyar Niger dai na zama kasa ta bakwai mafi yawan makamashin na uranium a duniya yarjejeniyar kuma na zuwa ne a daidai lokacin da mai ke rikici da kamfanin hakar ma'adanai na Orano dake da alaka da gwamnatin Faransa wacce ta jima tana juya akalar bangaren uranium din a Niger Hukumar kula da yaduwar cututtuka da cututtuka masu yaduwa ta Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu akwai sauraron runa a kaba a yakin da ake da annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sai dai duk da haka ta ce ana dan samun ci gaba. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta dan samu nasara akan yaki da cutar. Karshen labaran duniyar kenan.
1: To a gaida Latifa Mustafa Jafar da labaran duniya zagaye na biyu a gaida Hawwa Sama'ila da sakonnin rayuwar masu sauraro. Godiya ga wato Target Maya Vifke wato da ta kula da na'ura bisa tallafin Claudia Rack. Karshen shirin kenan wanda Suleiman Babayo ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
15: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.